0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialysis ta, nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Enjoy the music.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

Maayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan ni Anapoday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado capsule. Nganong ganado capsule? Kayo basta makainom ka aning ganado capsule, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili

0: Kababayan ko sa Zamboanga Peninsula. Kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day. Enjoy.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga

Ang gagold, maayok kaayok ka ni sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na kay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga muabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga butika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: those rush.
1: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga butika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Enjoy the music.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako niya.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialysis ta, nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniud to, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
3: Enjoy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: I honestly love you.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
2: Enjoy! Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. Joy FM.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ara sa Pilipinas, 3 minutos human minabayang ras 5 sa buntag.
2: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
3: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan.
3: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
4: Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Bayan.
1: Usa ka maayong buntag kini ninyong tanan. Welcome kanin sa inyong dromanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Lunes sa petsa 8 ng buwan sa Hunyo 2026. Kini si Dini 43 sa John Andrew Tabugok. Uban kita hangtod ala sa is nga ni sa atong dromanon karong buntaga. Madyo nga buntag nga na kaninyong nga tanan. Probinsya sa Cotabato na gimna sa mga sigbit probinsya. Nga mabot sa itong pagsibiya karong nga buntaga. Live usap kita karong madunggan sa atong sister station sa dina sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Adyo nga buntag nga sa mga mga suki nga tigpaminaw dihang Dapita, no? Good morning nga na kaninyo. Kumusta ang panahon dihang Dapita karon? Dini nga Dapita sa probinsya sa Cotabato, particular dinis sa Dakbayan sa Kinabuhan, mabugnaw ang kabuntagon, no? Hayag-hayag ron, why akuan, why kininga alindahaw? Atong kawanangan karon, kumusta po ka, no? Madyo nga buntag nga na kaninyong tanan, welcome ganit sa atong dulumanon. Sabaga sa ulog silang adlong natawahan karong adlawa, malipayo nga selebrasyon na nga na kaninyong tanan. Happy happy birthday, kung unsa may selebrasyon nga na sa inyong mataga pamilya karon. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom. Sa ato nga mga kaigsunang mga mag-uma, mga mamumo, mga drivers na ito, mga mamamalid, oy mga estudyante na ito sa iyong kabugtaw karon sa kabuntagon, kay musutoy na nga na sa ilang mga tunghaan, abli klase karon. Ako ang yun, sigurado nga medyo good-good ron ang dagang strapiko nga na sa mga nagunang kadalanan sa mataga lungsod garon, no? Sa mataga daan garon, sa mataga probinsya kay Punsisok ron ang abot sa mga estudyante nga na sa nagraya ang mga tunghaan kay garon apil pa ang akoan kining ginikanan garon estudyante gihapon. Kaya maghatod man nga sa ilang mga kabataan una nila binakato nga mga grade 1, kinder, bisan mga elementary, no? Hinaturay karon sa ilang mga ginikanan. O ga, syempre, ano na may muhabol gihapon sa enrollment karong adlawa, no? First day of class, na gihapo iya magpa-enroll. Gala, welcome, welcome ganit sa inyong dulumanon. Headlines! At ang iyong mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong programa sa buntaga. Sa atong balita nga lokal karong buntag. Headlines! Sa 108,000 nga kandidat sa Siabun na Samsam sa operasyon dito sa Matialam, Cotabato, 42 anyos nga sospek, Sikpao. Samtang driver patay sa pagpangusil, samtang gainom og kape dito sa may Matialam. Sa ato nga balitang probinsyal, karong buntaga, sospek sa pagpatay sa liba ka mga pulis o pagkaangol sa laing tulo, Sikpao, dito sa airport sa Jansan. Mga basura, gilabay o gitapok gawa sa opisina sa DENR 11. Particular dito sa Davao City. Headlines. O pamungkod na blihi lahang kuhan dito, no, kining dumping site. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag drilon, gawa karon si PBBM nga magpatiliwala na niining krisis karon sa Senado. Samtang bantay sa Senado, gilunsad aron protektahan ang Senado batok sa interes sa pipila, sigon sa civil society. Headlines. Sa atong balitang international karong buntag, Iran gikon din ang gihimong airstrike sa US nga nasa ilang radar o surveillance sites. Samtang puwersa sa US, naharang ang ballistic missiles o drones sa Iran na dito sa Strait of Hormuz. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilay dad ni Mulay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
0: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kun takay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pa panganak na ko nang kuan. Unsa man hintaw kana ni oy?
2: Unya, unsa imong gibuhat?
0: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay gyud ug manguhit naman mo.
7: Pero pag take og ganado,
0: nah, pintapag naman pa. Abi, panang naman mam.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, magkudya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung mga sabuan, buhok. Kana kinalutan ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Unitia dinhi sa Naso da Pilipinas. Alas 5.17 ang atong oras. Samtang nagahin ang gobyerno sa kapin kong kulang 1.30 trillion peso alang sa pagpausog sa sektor sa edukasyon karong tuiga. Ipinayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang nanaymong mensahe sa isa ka third commencement exercise sa West Visayas State University College of Law. Para sa gatagagdot niya, nga importante ang pagpadayon sa pamuhunan sa edukasyon aron na nga mapakusog ang sistema sa ustisya o pagpauswaga sa nasud Pilipinas. Dungan sa okasyon, nagipimangnuan sa Presidente dungan ni First Lady Luis Araneta Marcos ang mga bagong graduate nagikinanlang mubarog kuno nga na sa ilang prinsipyo. Alas 5.18 ang atong oras, samtang gipamiguro sa House of Representatives nga suportado nila ang bisan unsang special session sa Senado nga ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga ma-resolba ang galigid nga krisis sa liderato sa Senado. Kanang gipadayag ni House Committee on Public Accounts sa Chair Bicol Saro Party List Representative Tero o Tere Redon. Gikan na yun ni Redon, obligado ang Kongreso nga magapulong kung ugaling magpatawag sa special session ang Presidente. Kita to ni Redon nga mas gikinanglan sa Senado ang special session na tungod sa mga nalangan nga ginusong nga balaod noon niini ni adong nakalabay nga sibana dala sa bingkel sa liderato. Kinalauman na usab ni Redon nga kini ang magadesisyon sa kung unsa ang tuod nga mamuno nga na sa taas nga kapulungan. Kaya tagagdood usab sa magbabalaod sa mga panglantaw sa Malacanang o sa Kamara sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang ginailan niining kasamtangang namuno nga na sa Senado. Alas 5.19 ang atong oras sa gipadayag sa Malacanang dawa sila'y makumpirmang impormasyon kalambigit sa matod pa planong destabilization batok sa gobyerno sa umabot nga Hunyo at 12 dungan ang pag silibrar sa araw ng kalayaan. Sigon kang pala sa Press Officer Undersecretary Claire Caso, di bago ang maong report tungod nga dugay na matod pa ang mga grupo nga nagasulay sa pagsuksok sa ilang kaugalingong leader nga nasa kagamhanan bago pa man ang eleksyon na 2028. Nagbahat usab si Castro nga na o nagpahinumdum kini sa publiko nga mag-amping sa pag dawat nini nga maong nga mga balita ingon mang mamahimo gayon nga magabinatyagon na bato gan nini gitawag nga kampon sa kadiliman nga pwede matud pa nga magsabwag o gagubot karong nga Hunyo a 12. Alas 5.20 ang atong oras, samtang gi-considera karon sa Malacanang nga maayong balita alang sa mga taga-pamilyang Filipino ang paglangan sa inflation nining Marso o Mayo nga naa sa 6.8%. Sigon ka nga Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinyalis kini sa hinay nga pagbunga nga na sa mga lakang sa gobyerno ilawom sa uplift strategy. Hinoon na wapa niya maka o dili matod pa kampante pa ang presidente ni ining maong resulta. Samtang gilunsad garon sa grupo gikan sa civil society ang bantay sirado aron nga inisyatiba kini aron nga nagatumo nga bantayan ang Senado dungan ang haduol nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte taliwala sa galigid nga bingkil sa taas nga kapulungan. Sigon kang attorney Dino De Leon na public interest sa lawyer conveyor ni ining team Pinas nga gilangkuban sa bantay Senado human nga makita og indikasyon nga daw gina-hijack sa ilang o pipila ka mga gamhanang individual amahong institusyon. Gatagagdood ni De Leon nga ang Senado ang gipanagihan sa katawhang Filipino na o gadili personal nga bisan kinsang magbabalaod partikular na si kaning Senate President Alan Peter Cayetano. Alas 5.22 sa ngatong oras sa Philippine Standard Time. Kato ang ginangkuban sa itong mga balitang nasunod o international karunga buntaga.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: Igala sa itong pagbalik mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa itong mga pahinumdom.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kaya pa inom na sa imong bana. Buhay no manguhit naman mo.
4: Pero pag take og ganado,
2: nah, pintapad naman pa. Kabing, pamang naman mo.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
1: Wow, kasweet ba, oh?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Kabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red phanax ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
7: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantog karni.
9: Nga na po?
8: Eh, marob din ang mga kakalako kung di ko kainin yung bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil po.
9: Oo.
8: Okay. Ngayon hod, nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa po, polio po.
9: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
9: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minum ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
11: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas sa 25 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon sa atong mga balitang probinsyal. In simultaneous sa broadcast gihapon gitakaron sa atong mga igsoong istasyon dinha sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Mangitaos sab ninyo ha, makita na kita magdunganay sa Facebook live streaming nga na sa Joy FM 102.3 dinhi sa Kidabawan City. Sa unang tubing, sa atong mga balitang probinsyal, karong nga buntaga, atong hagpatong kining report gikan ditong bahina sa may Agusan o dito sa may Caraga Region. Formal nang gipahigay ng turnover ceremony sa Agusan del Norte Police sa Provincial Office sa din official nang gitugyan ni Police sa Colonel April Mark Young ang liderato ngadto sa bagong Provincial Director nga si Police sa Colonel Ruel Magape. Gipangunahan ang seremonya ni Police sa Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV ang Regional Director sa PRO 13. Gitambungan usab gini sa mga opisyal sa rehiyon ug probinsya lakip na ni Agusan del Norte Governor Maria Angelica Rosedel Amante uban ang uban pang unit sa PNP personnel o mga bisita sa pagbalhin sa responsibilidad. At sa mga kalihukan, nagyatagan ni Police sa Brigadier General Maestrado o medalya ng kasanayan si Police Colonel Young isip pag-ila sa iya mahinong danong serbisyo o kalampusan sa pagpaligon sa kalinaw kahapsa sa Agusan del Norte samtang iyang ginawad si Police Colonel Magape isip bagong leader o gipadayag ang pagsalig sa iyang aktibidad sa pagpadayon sa mga programa sa PNP. Samtang ditong bahinag yapon sa Caraga Region, nakadawat na og taga 10 kilos nga bugas ang 2,000 ka mga mag-uuma og mananagata sa dakbayan sa Kabadbaran atol sa gipahigan nga distribusyon sa Kabadbaran City Gymnasium. Ang maong ayuda ilawom sa National Rice Subsidy Program sa nasunong kagamhanan pinagi sa lokal nga panggamanan isip kabahin sa padayong suporta sa sektor sa agrikultura o pagpanagata aron nga mapagaan ang gasto sa pagkaon sa mga beneficiaryo. Nangulo sa maong distribusyon ang mayora dito silang lungsod kauban ang mga city o barangay officials nga may padayag o pagsalig nga ipadayo ng mga programa nga mutabang sa panginabuhig siguridad sa pagkaon sa mismong mga residente.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:20 7 Filipinas Standard Time. Ato pang ginawalat ng signal karon gikan sa atong mga kubanan, gikan sa atong mga igsuong estasyon dina sa Northern Mindanao, ingon man dina sa maya area sang Davao Oriental.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang panit sa atong mga balita karong buntaga, dito nga bahina sa may o dugang tuling sa atong mga tao, dito nga bahina sa may Northern na Mindanao. Gideklara nga totally damage ang kahintang sa Marinao Creek sa Lumayagana Creek sa Barangay Kalusungay. Human kining naapektuhan pag-ayo sa pag-abli sa usa ka bag-ong karsada sa maong lugar. Kanang gipadayag ni Barangay Kalusungay Indigenous Peoples Mandatory Representative Dato Jomar Sarjo atol sa 46th regular session sa sangguniang panungsod. Subay sa taho ang maong sapa nagserbi nga nag-ulang at tinubdan sa tubig alang sa Malaybalay City Water District busa ang kadaot niini usa ka dakong hulga sa supply sa tibuok syudad. Giklaro sa opisyal nga pang-abli o ang pag-abli sa maong karsada mao hinungdan sa grabing saltation o pag-aguba sa ekonomiya sa maong suba. Agig aksyon sa maong isyo gibudyag sa IP representative nga personal na niining gipadangat ang maong suliran nga to kang Malaybalay City Mayor J. Warren Pabilyaran. Gawas niini nakiga alayon usaba ang barangay nga to sa Committee on Environment sa sangguniang panungsod aron mapahigayon ang dalia nga inspeksyon.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang anana sa linya ang atong kauban gikan sa may Pangal Bay Amurap Sports Complex sa formal na nga giablihan ngadto sa publiko. Detalye nini ana sa linya sigo bang Rance Sumalinog gikan sa Joy FM Pangal Bay.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal uban sa mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental o si Congressman Henry Indy Waminal Jr. ang inaugurasyon sa bagong sports complex nga gitumunga nga mahimong sentro sa sports development community, engagement o sports tourism sa lalawigan. Sa wala pa ang pagbukas sa gipangunahan ang usab ang ni Archbishop Martin Humuad ang pagbindisyon sa pasilidad isip pagpangayo o panalangin sa Ginoo alang sa tanang umalabot ng mga kalihukan. Samtang gilusan usab sa Amurap Pickleball ang Tournament 2026 mato pa ang giduyugan sa mga titagikan sa nagilalaing lungsod kasikbit ng mga lugar. Mato pa sa opisyal ang pasilidad dili lamang para sa sports kundi usay kini kapaagi usab sa pagpalambo sa turismo, ekonomiya o oportunidad sa tibuok kabataonan sa probinsya sa Misamis Occidental. Uban sa pag-abli sa Amurap Sports Facilities, naglaom usab ang probinsya nga sa mas maulambo pa nga mga sports o kalambuan sa tibuok Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Redzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, gagikan sa Joy FM, Pangil Bay. Didong bahina, gihapon sa Northern Mindanao, duha ka kinabuhi ang nabugdo, human nga nagbangga ang usaka motorsiklo o usaka van sa Maramagwao Road, purok sa East Barangay Lantay, sa maong lungsod ni atong nakalabay nga adlaw. Gideklarang patay sa attending physician sa Pangantukan Medical Hospital ang driver o back rider sa Honda motorcycle, human makaangkon sa grabing samad sa O. Samtang ang driver sa Toyota Hi-H commuter van nakaangkon lamang og minor nga samad ug kasamtang ang giatanggong sa Pangantukan Municipal Police Station aron atubangon ang tukmang kaso. Sa investigasyon sa PNP, nagbiyahe ang motor gikan sa barangay Adtuyon papaingon sa barangay Barandia. Sa pag-abot sa kurbadang bahin sa daan, giingon nga mikaon sa Bigas Lane ang kasugat niini nga van hinungdan nga nagasungag ang duha ka mga sakyanan. Tungod sa kakusog sa impakan na bangga pag-usab ang motorsiklo ngadto sa usa ka nakaparadang sakyanan daplin sa dana. Dali nga gitabang ang mga biktima sa MDRRM o gidala ngadto sa Bayta Balanan apan wa na maluwas ang kinabuhi sa duha ka mga sakay sa maong motorsiklo.
11: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras samtang dito nga bahina sa area sa Davao. Sigpa ang usa ka 34 anyos nga construction worker sa gikasang drug bypass operation sa PNP sa Panabo City, Davao del Norte. Pinagi sa mga sakop sa Second Davao Provincial Mobile Force Company ni adtong nakalabay nga adlaw sa barangay New Visayas sa maong lungsod. Ang suspect mao si alias Tonton na usa ka ulitawag residente sa barangay Southern Davao dito sa Panabo City. Na-recover gikan sa sa suspect ng usa ka heat cell transparent sachet nga dunay puti nga crystalline substance nga ginito ang shabu. Nakuha sa bagika na sa laing pakete ang adunay samang substansya nga ginituan gyapong shabu nga takin na usabang kwarta nini. Gibaraban ang adunay gibugaton nga 5 grams o 0.5 grams ang nakumbiskang nga illegal nga droga nga balora 3,400 pesos.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang nga tudling sa atong taho karong buntaga.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Libre nga theoretical driving course sa pag-abli og oportunidad alang sa umabot ng mga driver dito sa lungsod sa Mati. Atong siron ang detalye nini gikan sa Sidlakang Bahin dinhi sa Mindanao, Davao Oriental, ana sa linya sa Erwin Umadhay.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
12: Aron mapalambo ang kahibalo sa kalubasan sa kalsada og responsableng pagmaneho, magpahigayon ang LTO Mati District Office uban sa City Government of Mati og libreng theoretical driving course karong umaabot na Hunyo 10, 2026 sa Sambucan Hall City Hall Compound. Ang maong programa gitumong alang sa mga individual nga nagtinguha nga makakuha og student permit og mahimong lisensyadong driver pinaagi sa paghatag kanila og pundasyon sama sa mga balaod sa trapiko, road safety og responsableng paggamit sa kalsada. Gidasi sa mga organisador ang mga interesado nga mo pahimulos sa libreng pagbansay aron na maandam sila sa proseso sa pagkuha og driver's license og makatampo sa mga luwas nga mga dalan sa dakbayan. Kinahanglan nga magdala lamang ang mga partisipante og birth certificate og valid ID o school ID alang sa maong pagparehistro. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Erwin Umadhay sa maong report gikan sa Joy FM Davao Oriental. Sa pagbalik, dugang ang mga balitang probinsyal human namang ini.
13: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
14: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kagpupi na wala kutiya.
13: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
11: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Live gihapang kita karong madunggan nga na sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Mga legal nga na masahiro nagareklamo karon tungod sa pagdagsang ng mga kolorom nga mga gapamasahiro usab. Saro nato ang detalye gikan na sa may Joy FM Pangal Bay na sa linya si Rensa Sumalinog.
11: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Nagpadayag sa ilang kasubo o kabalaka ang mga legal nga namasahiro sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, tungod sa nakadaghana kaayo nga mga kulurom nga mga sakyanan nga nag-operate isip pampasahiruan, ilabi na karon sa pagsugod na sa klase. Gihangyon nila sa lokal nga pangagamhanan o mga otoridad nga mas pa hugtan pa ang pagbantay o pagpatuman sa balaod batok sa mga illegal nga namasahiro aron mapanalipdan usab ang ilang panginabuhian ug masiguro usab ang kaluwasan sa mga pasahiro. Gibutag pa sa mga legal nga operator drivers sa lalang nga grabing nakaapekto sa ilang kita ang padayon nga pagkadaghan sa mga kulurom nga sakyanan nga nagpasakay o mga pasahiro bisan wala kiniigo nga mga permit o prangkisa nga gikan sa LGU. Matud pa nila, mas misamot pa ang sitwasyon karon sa pagsugod sa klase. Din nagkadaghan ang mga estudyante o mga pasahiro ang mga mopili sa mas dali o usahay mas barato nga serbisyo sa kulurom ng mga vehicles. Tungod nini, naghangiyo ang mga legal ng mga operator sa lungsod, sa lala o sa lokal ng mga gamhanan o mga traffic enforcer na mas pahugtan pa ang implementasyon sa balaod. Lakip na ang regular o regular nga checkpoint operation o mas istrikto nga pagpandakop sa mga pang sa mga mapamatud-an nga nagpadagan o illegal ng mga pasahiro. Ginusab nila nga dili lang kini isyu sa kompetisyon sa kita kundi usa-usab kini ka seryoso nga isyu sa kaluwasan sa publiko. Tungod niini kay ang mga kulurom nga sakyanan kasagara wala kini ma-check o ang kondisyon sa kaluwasan sa ilang mga units. Dugang pa sa ilang panawagan, giingon nga sa mga operators nga nangayo sila og patas nga pagpatuman sa balaod aron dili mapiktuhan ang mga registradong transport operators nga nagasunod sa sakto nga proseso o nagabayad sa buhis o mga legal nga mga obligasyon. Sa tungod niini, nagpaabot sila o dinali ang aksyon sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa lala aron masulbad ang nagkadugang nga problema sa kulurom o nga operasyon sa nasampit nga lugar. Iangyosab nila ang kooperasyon sa mga pasahiro, ilabi na sa mga giniganan o estudyante nga likayan ang pagsakay sa mga illegal nga mga sakyanan aron malikayan ang posibleng disgrasya o uban pang mga problema sa kadalanan. Samta naglaom usab ang mga legal nga mga namasahiro sa lalang nga pinaagi sa mas istrikto nga implementasyon sa balaod o kooperasyon sa publiko masulbad ang problema sa kulurom nga sakyanan o mabalik ang patas nga kompetisyon sa transport sector. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras. Dagang salamat gaubang Renzo Malinog, gigan na Joy FM, Panggilbe. Sigpaw sa mga otoridad, ang 23 anyos nga lalaki human kining aksidente nagpabutog armas atol sa usa ka disco sa Brook 1 Barangay Liling ngayon dito sa Valencia City sa Ayos Kabuntagon. Gibudyaga ang hitabo nga insidente alas 4:10 sa kadlawon subay sa inisyal nga imbestigasyon ng suspect na kainom atol sa usa ka disco sa basketball court sa Maong Barrio. Giingon nga misulay pagkuot ang suspect sa armas nga gisukbit nanini sa iyang hawak hangtod ang aksidente kining nakablit hinungdan sa pagabuto nini. Nakaangkon usab ang suspect sa gamay nga bunog ug paso sa tuong bahin sa iyang tiil tungod sa maong insidente. Na recover gikan sa suspect ngon sa kakaliver 45 piso nga adunay duha ka mga buhing bala.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa didong bahina sa may Zamboanga, Peninsula. Voluntaryong mitahan sa mga otoridad ang saka miyembro sa Labain na gang group sa lungsod sa Tungawan kung nasa usa ka lakang agtinaw sa PNP o kasunduluan isip dakong tabang sa pagpaligon sa kalina o kahapsay sa ilang komunidad. Suma sa mga otoridad ang maong pag-surrender ang gipresentar mismo niya ZS BPPO. Resulta sa padayong nga paningkamot sa gobyerno, partikular sa nasampit nga lungsod sa pagpanguna ni Mayor Lito Aninon, kauban ang pipila ka mga opisyales sa PNP sa pagpanguna ni Police Colonel Bernard Dasugo o 10th Second Commander Brigadier Samuel Yungi sa pagdasig sa mga individual nga mabalik sa matarong daan o makikooperar nga nas programa sa kalinaw. Kini nga pag-surrender ang kilauman nga makapaminos nga nasa posibilidad sa mga krimen o kagubot sa maong dapit. Pinaagi sa ilang pagbalik sa sabakan sa balaod, mas gipalig-on ang seguridad o pagsalig sa katawan ngadto sa law enforcement agency.
11: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras samtang dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Sunod-sunod nga kalampusan ang napatig sa Tandag Component City Police Station human madakwi ang duha ka mga suspect na nalambigit sa magkalain-laing insidente sa kawat ug tulis dito sa ilang lungsod. Ang mga operasyon na himong posible pinaagi sa gipakusog nga kampanya batok sa krimen ubos sa direktiba sa pagpanguna ni CCPS Chief of Police Lieutenant Colonel Junid Marhum niadtong nga nakalabay nga adlaw gilunsad sa PNP ang operasyon human nga ma-report ang pagpangawat sa mga baligya gikan sa usa ka military supply shop sa barangay Bungtod. Pinaagi sa pagtanaw sa CCTV footage sa dali nga nakatap ang impormasyon na ilan gayon sa mga operatiba si alias Tantan na 37 anyos mulubyo sa puro ka maganda barangay Bagong sa maong lungsod. Wa magdugay gilunsad ang hot pursuit operation nga misangpod sa iyang pagkasikpa og nabawi gayon ang iyang mga kinawat sa laing insidente ni adtong nakalabay gihapon nga adlaw Hunyo 5 ni tubag ang Tandag City Police Station ining usa ka kaso sa pagpanulis sa usa ka sari-sari store sa barangay San Agustin diin gilangkuban o gilangkob ang kantidad nga 64,000 nga gidagit nining baong tulisan pinagi sa kombinasyon sa CCTV review o testimonya sa mga saksi dali nga natultulanan sa mga otoridad ang suspect nga nailang si alias sa Tultul na dakpan kini sa usa ka hot pursuit operation sa iyang puluyanan sa purukan ng barangay Bioto dito sa Tandag City.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang Espes sa 2026 nagatukod og kasinatian og oportunidad alang sa mga kabatanunan dito sa lungsod sa Manay. Atong sayron ng detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya sa Erwin Umadhay.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong Erwin.
12: Natapos sa miaging adlaw ang Special Program for Employment of Students o SPES 2026, pinaagi sa usa ka culmination program nga nagtimaan sa kalampusan sa mga kabataon ng beneficyaryo nga nakasinati sa pagtrabaho sulod sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sulod sa pipila ka semana, nakakat-on ang mga partisipante sa kahinungdanon sa disiplina, responsibilidad o maayong serbisyo ang publiko, pinaagi sa ilang pag-asahin sa nagkalain-laing opisina sa munisipyo. Sumala sa lokal nga pangamhanan, ang SPES dili lamang tinubdan sa dugang kita alang sa mga estudyante, kundi di usa-usab kapaagi aron na maandam sila sa mas dakong hagit o oportunidad sa umaabot. Gilasig usab ang mga nga ipadayon ang ilahang pagtuon o gamiton ang mga leksyon nga ilang natunan isip pundasyon sa ilang umaabot nga kalampusan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Naghanga salamat sa Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang gipadali na karon ang mga pagpangandam alas operasyon sa Bugidnon Airport human gipa higayon ang saka ocular inspection o ground table discussion aron masiguro ang hapsay nga dagan sa mga proyekto. Ang inspeksyon na gipangunahan ni Bugidnon Governor Rogelio Roque diin nagipadayaga sa iyang dako nga kalipay sa padayong paglambo sa Bugidnon Airport Development Project. Gihulagway sa gobernador ang mga pasilidad nga dili lamang isip o sa kaproyektong infrastruktura kundi o sa kamahinungdanong katalis o tiga padasiga sa pag-uswag sa tibuok probinsya. Subay sa projection sa lokal nga panggamanan ang pag-abit sa airport na magasilbing ganghaan alang sa mas dagang oportunidad. Gilauman gini nga makahatag og mas hamugaway nga koneksyon nga makabadasig sa turismo, patigayon o pagadani sa mas dagang investment o puhunan. Lagi ba sa misusi sa proyekto si Cornelio Cruz II, ang chairperson sa Provincial Events Committee. Gitanaw niini ang kahimtang sulod sa passenger terminal building sa Bugidnon Airport isip kabahin sa nagapadayong pagpangandam alang sa hingpit nga operasyon na nini. At sa iyang inspeksyon, nagipakita o gipatinaw ni Cruz ang dagan sa proseso sa operasyon sa higayon nga ablihan na ang tupahanan. Usa sa iyang gihatagan o pagdagad mao ang check-in area sa terminal din paspas o opisyente nga serbisyo nga tumong sa probinsya alang gayud mahatag ang convenience sa mga target nga mga pasahero.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa libre nga o dugang nga tuling sa atong mga taho karong nga buntaga kalipay kasakit og pagatinabangay mas gipaligon sa katawhan. Dako og pasalamat atong sayron detalye nini gikan na sa Joy FM Pangil Bay ana sa linya si Ranza Sumalinog.
11: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Benz.
4: Iparayag sa lokal na pagamhanan sa Dakbayan sa Tanggo, Misamis Occidental nga nagmalampuson o padayon nga gipalapdan ang implementasyon sa kalipay, kasakit o pag-inunungay program o kinigitawag nga KKP, isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagduol sa katawahan o paghatag o mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Matod pa sa mga opisyal sa syudad, ilang gipakita ang sinseridad o dedikasyon sa pag-atimana sa katawahan pinaagi sa paghatag o panahon o pagbisita sa mga pamilyang nasudlan o kasubo tungod sa pagkawala o pagkamatay sa ilang mahal sa kinabuhi. Dugang pa nila, walay gipili ng lugar o personalidad ang maong programa tungod kay bisan kinsa nga residente sa syudad nga nawad-an o sakop sa pamilya, mahimo makadawat gayon sa suporta o pag-atiman gikan sa lokal nga pangagamhanan. Una pa naman nga aktual nga pagbisita sa maong mga opisyal, libre nang ginahatag sa Dakbayan ang mga nagkalain-laing nga mga panginahanglanon nga kasagarang gikinahanglan sa mga pamilyang nagbangutan. Lakit na niini ang ayuda o serbisyo nga makatabang sa pagpadagan sa upapagkaan sa ilang mga gibati o guban pang mga galastuhon sa panahon sa kasubo. Ibuti ako usaba sa syudad nga adunay special nga team nga gitukod gayon aron maoy motubag dayon sa gayon nga adunay ma-report nga kamatayon sa komunidad. Ang mga grupo maoy mo-coordinate sa pamilya o mag-andam sa tanang gikinahanglang tabang aron masiguro sa dali o hapsay nga paghatag o serbisyo. At tungod nini, daghan nga residente nga nagpahayag sa ilang mga pagpasalamat o kalipay sa talagsaong pag-atiman nga ilang nabati gikan sa kasabtangang administrasyon. Matupas pila ka mga lumulupyo, dako ang kaupayan nga ilang nga nasinati tungod kay dili sila pasagdan sa panahon sa ilang mga pagsulay o mga kasubo nga nasinati. Alang sa kadaghanan, ang KKP programa dili lamang sa usa ka ordinaryong serbisyo sa gobyerno, kundi usa ka simbolo sa pagtinabangay, pag-inunungay o tinuod nga pag-amuma sa katawan. Samtang nagpadayon ang maong programa, naglaom ang lokal nga pangagamhanan nga mas daghan pang mga pamilya ang ilang matabangan o mapalig-on nga ang pagbati sa panaghiusa o pagkamatinud-anon tali sa gobyerno o sa katawan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa Rancho Malino, gagikan Joy FM, Pangil Bay. Sa may Barm area na Samsambang operatiba sa Philippine National Police, ang ginatayang anahan sa 4.4 million peso nga balor sa smago nga sigarilyong na aresto ang tulo ka mga suspects sa ginpergay nga anti-trade operation o anti-illegal trade operation sa barangay Matling, Malabang, Kadlawon, kagahapong adlawa. Siguro na sa PNP, nagpaligay checkpoint na operasyon ng mga otoridad nga nagsangpon sa pagharang nilang tulo ka mga sakyanan unod ang dagkong kargamento sa sigarilyo. Subay sa naon ng investigasyon ng mga sakyanan gikan sa barangay Pikong, Papaingon sa Marawi City, diyang sila ang gipara alang sa routine inspection. Sa pag-inspect na, diskubre ang line-line kahon o grim sa sigarilyo nga ginadudahang illegal pagsuda din sa nasod Pilipinas. Lagip sa mga nakumbisikang kapinkukulang 700 ka mga rims o sa kabrand, 1,800 rims sa menthol cigarette o 3,000 rims sa usapaka variant nga adunay gidaibok ang balor nga 4.4 million pesos.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, samtang dito nga bahina sa may area sang Davao, kining update gikan dito sa may area sang Davao region.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Partikular na dito sa Davao City, namatigda ang mga basura nga nagtapok o gilabay gawas sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources sa 11 sa lanang Davao City. Gidihuman ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga usa sa himoong collection point sa Dakbayan o basura at duhangan ang nga nasa opisina mismo sa DNR aron nga ilahang masabtan ang ginaganon sa basura nga matigom dito sa ilang lungsod. Una lang gibuyag ni Attorney Maria Mercedes Dugmagan, ang Regional Director sa DNR 11 ato sa iyang gikan na yon, nawa pa nabawi ang suspension order sa sanitary landfill nga gimando din gimanduan ng LGU nga kinahanglan una masiguro nga mapatigay ng mitigation na measures o masumite ang mga dugang kalambuan. Samtang ang bago nga sanitary landfill, kinahanglan pang ipailawom sa assessment.
11: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras kadtong kinadibukan sa atong mga balitang probinsyal karong buntag.
11: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal. Atong iyagyag ganin yung human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
15: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
16: Para unsa day na, besh?
15: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Suwaye, besh?
16: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
15: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
16: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
15: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
11: Sulayin ninyo naana sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:53, karon sa ironta, una ang mga report o mga development gikan sa may P. Palma area. Ana sa linya ang atong mabdikong kauban na si June Villasoto.
11: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Kaubang June!
17: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Maraming pinanggihin ng isang MILF commander na siya ang sangkot at sa likod na nangyaring kaguluhan sa Barangay Malingaw na sakop ng kadayangan SGE Barm nitong nagdaang Webes, ano, na nagdulot ng matinding takot at alarma sa mga residente na nagresulta sa paglikas ng daan-daang mga pamilya para sa kanilang personal na proteksyon. Sa atin niyang panayam dito kay MILF Commander Bob Palanggal ng Setpan sa bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindano del Norte, ay sinabi nito na labis siyang nabigla nang lumabas sa isang media outlet na di umano siya ay sangkot sa nasabing kaguluhan. Natatandaan na nagsilikas ang mga residente na namatatandaan na nagresulta sa paglikas ng mga residente sa Malingaw nang umalingaw-ngaw ang sulit-sulit na putok ng baril at pansamantalang tumungo ang mga ito sa sityo Kagang na Purok Buginbidia at sentro ng Palungugin, habang ang iba naman ay dumiretso sa Barangay Plaza ng Salunayan na sakop na ng Nitsay at Cotabato. Nilinaw nito na wala siyang anumang kinalaman sa insidente at wala ring matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga paratang laban sa kanya. Binigyang diin din niya na noong naganap ang putukan ay nasa kanilang barangay lamang siya at kanyang mga tauhan at piniling mag-obserba sa mga kaganapan sa tabigit. Nanawagan si Commander Bob sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hayaang maisagawa ang tamang investigasyon upang malaman ang katotohanan. Giniisip niya na siya ay handang tumulong sa gobyerno pagmula nang siya ay napasama doon sa mga commanders na kinikilala doon sa negosasyon ng gobyerno natin ng Pilipinas at ng MILF para di umano makatulong ang kanilang grupo sa lahat ng akbang na nagsusulong, nagkapayapaan at kaundaran. Binigyan din itong si Commander Bob na matanda na siya at 1976 pa siya nagsimula. Nagsimulang maging mujahideen hanggang sa siya nga ay umangat sa ranggong commander kung kaya't pagod na ang kanyang katawan at minanais na lamang na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang limang mga asawa. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
11: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagsalamat ka ba nga June Villasoto. Samtang nagparegayo ng Provincial Anti-Drug Abuse Council ni ining usa ka symposium nga doon sa Panawaga High School sa Kabakan na Cotabato nga gitambungan sa 180 ka mga estudyante. Diin na mitambong usab ni ini ang tagaas nga opisyal sa sangguniang kabataan na gawa sa pag palapad niining ilang nga kahibawo sa legal nga droga na mahin usabang integrated provincial health office niining importanteng impormasyon na kalambigit sa HIV/AIDS o mga kadelikadong hatod niini. Samtang 24 ka mga magtudulo sa nasangpit nga tunganang may pailang usab sa orientasyon sa drug-free workplace sa program nga ginusulong karon sa gobyerno.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ya Shade Filipina Standard Time samtang sa dugang nga tudling sa atong mga tao karong buntaga atong lakbitan kini nga police report karong buntag.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa lakbitan ta kini nga police report karong buntaga bugto ang kinabuhi sa saka driver human kini nga giya pusil ug padayon karong impormasyon o kini nga imbestigasyon sa PNP kilang bigit nini nga pagila nini nga pamailing nga suspect samtang nag-inom lamang sa kape ang bigdima sa barangay Kidama Matala Makatabato. Naitabog din ni Adong nakalabay nga simana na ilan ang bigimang si alias Tultol 48 anyos kini munupyo sa Dato Paglas Magindano del Sur. Sa naon ng imbestigasyon kalit lamang matod bang giduulan sa sospek ang bigima o gitiro kini hinungdan sa hinanali nining kamatayon. Paswas nga may episode papaingon sa wa matinong direksyon kining maong motor o kining nga maong sospek nga sakaya ni ining motorsiklo papaingon sa direksyon sa kilada. Na recover sa mga otoridad ang turo ka basyo ni ining giradudang punto 45 nga pistola. Sigon sa PNP nga aduna na sila yung motibo nga ginalili karon o ginapatigayon na nila ang follow-up operation. Samtang dito nga bahin naghihapon sa maong lungsod sigpaw ang 42 anyos nga lalaki human na makuhag ni sa ginadudahang Shabu nga nasa stretch operation nga nasa iyang parimay sa barangay Kilada Matalam. Ang maong target suspect nga mao si alias Tol way trabaho gini nga mulupyo sa mga lugar na recover gikan kini ang upal ka paketeng ginadudahang Shabu nga balor o timbang 10 gramos nga balor 68,000 pesos gipinigayon sa operasyon. Subay gina sa search warrant number 26-18 nga gibiluga sa RTC Branch 12 Kabakan Cotabato Karambigit sa kalapasan nining RA 9165.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ang suspensyado karon ang anana balho karon sa PNP lock up cell.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:59 lang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong mga unang hunad sa atong balidaan karong adlaw nga Lunes sa petsa 8 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Dan salamat sa iyong pag-uban sa ngan sa atong mga kaubanan na din nga dapita sa may area sa atong mga sister station sa Northern Mindanao din sa Joy FM Pangil Bay o sa sidaka nga bahin na dinhi sa Mindanao sa Joy FM Davao Oriental. Dan salamat sa iyong pagpalamati nga ni sa atong tulumanon sa matagbuntag gikan din sa Joy FM 102.3 Kidabawan na City. Gini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok mayong buntag kanatong tanan.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
18: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang sa mag sikreto ning tawhana ha tanaw na ako ni karon. Dili na magayod mo tugan pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami makalingaw baya pod nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
19: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
11: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. Ally Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at Ally Resort and Hotel. Remember the place. Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
20: Inaudit kuya ay kay inauna kuya sa kuan mga kuya ng lukun ko tapos gamay lang. Kadungog mo na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mandid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong pag-untuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
0: FM. 2 minuto na ang milabay sa Tacna Alsa Alasays.
11: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Maayong buntag mga katinig, welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw Lunes sa Pizza Otso sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, Lunes na isab o matod pa ni Professor Billy, no? Sige, excited kay siya kada Lunes kay nag-expect og mga panghitabo gikan dito sa kauluhan. Mga katinig, siyempre karong adlaw og patawag og hearing kining si Senator Atulfo sa Blue Ribbon Committee niining faction ni kinsa ni Sherwin Gatsalian, no, kay kining ato ang Senado karon natunga naman, no, aduna ni bagong mayor ya kining faction ni Sherwin Gatsalian, mao ni ang bagong mayor ya, kay aduna sila dusi ka miyembro og sa PICAS bahin kininga kampo ni Alan Peter Cayetano, aduna usab pulo ka mga miyembro. Mga katinig, karong adlaw pod magasugod ang klase, no, daghan ang mag-abri sa klase karong adlaw. So kining ato ang mga estudyante gikan sa dugay-dugay nga bakasyon. I hope naka-recharge na sila and ready to face the school year. So mga katinig, atong siron unya sa Department of Education kung kumusta ang ilang mga preparasyon sa mga gina-expect nila, expect nila in terms of number of enrollees sa karong tuiga, plus of course unsa mga security preparations. Pero before that mga katinig, ato sang balikan kining mga panghitabo sa national, no. Kay kung ato ang siron, ato lang sigurong balikag gamay kung unsa ning mga naunang mga panghitabo nganong nagkagubot kining Senado. So mga katinig, nagsugod kini ni sa dihang giilisan ng liderato sa Senado, no, giagaw sa giagaw sa liderato ni Alan Peter Cayetano, kining Senado gikan sa liderato ni Vic Soto. But mga katinig, balikan na ito na unya, kahisgutan na ito na unya. Ato sa ngadtuan, ang atuang Cotabato School Division Superintendent, si
3: Romilito Flores, may muntag Sir Flores, welcome sa Tinig ng Bayan.
21: Mayong muntag, may muntag usap sa tanang gapimin na pamilya no, sa Tinig ng Bayan sa program karong muntag.
3: Mm-hmm. Last week, sir, busy ang mga eskwelahan na aning Brigado Eskwela. And today, masugda na gyud, magasugod na og klase ang kadaghanan sa mga eskwelahan na to diri sa imuhang division. Unsa po ang inyuhang mga gina-expect? Pila ka mga estudyante ang nag-enroll? Unya, nabatay rate of increase kung pila ang nadugang?
21: Tinood ka na, ano, dili lamang sa Cotabato Division mag-open ang klase sa ng public school, kung dili sa tibuok nasod, no, karon mag-open. Kung nakakita ka ron sa unang adlaw, sa opening of classes, so gina-expect na to na ato ang mga estudyante, ang ato ang mga teachers, no, na ato eskulahan, unya ang atong, di pa nato masulti kung adunay increase or decrease sa enrollment karon, kay di pa makita nato na karon no, sa aktual na musulod ya sa ato ang mga eskulahan.
3: Mm-hmm. I thought all the while na ang enrollment had been going on since last week. Tama ba?
21: Yes. But we have to look into the actual, no? Kasi sa last na akong interview, you also asked me about karang pagpadayon sa enrollment.
3: Yeah.
21: So what's up ton, even today, ang mga ginikanan, wala pa na ka-enroll, pwede pa sila magpa-enroll.
3: Mm-hmm. So, sir, sa part sa itong mga maestra, we would like to presume na very well prepared sila for today.
21: Yes. That's given, no? Kasi ato mga teachers, dapat sila, kabaluman sila nga karoon ng opening of classes. So, ready sila, gani. Sa imong nasulti ganina, last week pa, nagsugod na o ang preparation sa mga eskwelahan. And sa atong monitoring, nakita nato nga, ang atong eskwelahan na ready na mudawat sa atong mga estudyante karong adlaw.
3: Mm-hmm. So far, sir, base sa inyong mga initial nga assessment, while of course ginaingon nimo nga ready na ang atong mga eskwelahan, asa pa ang mga areas for improvement, unsa pa ang mga kakulangan nga dapat i-address sa
21: Di pa nato na maingon na unsa pa ang mga areas, no? Kasi not unless magsugod ang ato ang klase karon o di nato makita kung unsa, no? Base sa mga reports sa ato ang mga principal, sa ato mga supervisors o sa ato mga monitors, no? Makita nila ang actual nga pangitabo di sa sulod sa ato mga eskwelahan. Remember nga we have 784 ka mga eskwelahan sa tibuok probinsya.
3: Mm-hmm.
21: Sa Cotabato. So we will find out, no, today, and we hope na
3: 784, sir? No? The figure is 784? Tama 70, ba?
21: 784 in 17 municipalities ang numero sa ato ang pampublikong eskwelahan.
3: Ah, okay. That's quite a number. Now, in terms of ano, sir, perennial problem ni Siya Permi, kaning kakulangan sa classroom, ubang mga facilities, mga lingkuranan, but somehow maraog as far as pipila ka mga eskwelahan there is ato ang division na may sufficient, no, nga mga classroom, but generally sa tibuok division nabatay nga ang kakulangan.
21: Kung tanawon gyud nato ang kuan, ang need sa classrooms, nagitay need sa classrooms. Mm-hmm. Sa imong nasulti, every year kana siya nga problem, no? Epidemyan kana siya nga problem. But that doesn't mean ang atong mga bata wala sila pundohan, wala sila klasihan nga mga classrooms.
3: Mm-hmm.
21: So, eventually at thankful gani kita kay ang provincial government, no, sa pamunuan ni Governor Lala, naga-provide sila o naga-provide, no, ang provincial government o kining mga classrooms, covered court, yeah, ang uban pod nga local government unit. So na siya din national government na usab mga classrooms, no, ginatukod. Pero kung tanang ginato ang ideal, no, ideal
3: ratio
21: sa ato mga
3: ang ideal ratio sa number and students sa number of classrooms,
21: ideal number sa classrooms, nagitay panginanglanon And eventually, ang atong gobyerno gina-address man na siya, no, depending on our budget allocations. So, kaya siya din, ang atong mga bangko, usab, si Governor Lala, no, atong provincial government, usab, nag-provide sa atong mga armchairs, so napoy mga delivery, no, gikan sa national government.
3: Mm-hmm.
21: Pero ang akong instructions sa atong mga supervisors o principals, for example, adunay kakulangan sa bangko diya surod sa eskwelahan, tanawon nila ang kinatibukan diya sa district, no, kung kinsa ang eskwelahan na adunay sobra, kung kinsa po ang eskwelahan na kulang, o ibalhin, no, ang bangko aron ma-address dahil ng kanang maong concern.
3: Mm-hmm. National problem, Minister, kining shortage and perhaps it may not be available, ang figure may not be available yet kay matud pa nimo adun na pay gusto mag-enroll, but based sa last year nga enrollees in terms of ratio between number of students and classroom, what was the ratio last year, sir?
21: Last year's enrollment was 306,000 learners. Og makita nato dira on I'm not, no, kasi I'm not ready with the data right now.
3: Yeah.
21: Kasi wala
3: pa understandable.
21: Oo. Pero makita man nato nga generally wala man tay classrooms na kanang overcrowded.

0: kantong mga activity center o mga sa tawagan ni pati ba mga gym, doon lang ba yung mga gym na ginagamit gihapon as temporary or permanent classrooms ba sa mga estudyante in schools nga na ay
1: last year na naapod sa mga temporary learning shelter kining mga sana mga temporary nga mga classrooms ang ginahimo ilabi na usab sa mga lugar nga katong gilinugan no so sa naging katuigan nga wala pa natukuran ng classrooms.
0: Based sa inyong mga pagtuon sa mga niagi nga mga katuigan, sir, would you know kung pila on an average ka classroom ang gikinahanglan nga idugang pa nato sa tibuok division?
1: 2,000 plus the classrooms. Wow. Ang atong kinahanglan.
0: So magdugang pa na siya every year, sir, no?
1: yes na may budget ang atong national government every year, pero hopefully ma-address ka na siya ng kakulangan within within the 6 years na needs, no? Nga I hope lang kana mga numero ma-provide, no, dyan sa atong mga eskwelahan.
0: Ano na yung mga problema, sir, nga despite how strong the support of local government units are, national government yun ang makatubag. So we hope in the next few months, budget season naman, we hope nga matagaan yun o igu-igu nga budget kining ato ang educational system. Will there be lobby groups from DepEd para dito sa para sa pag ano pag dugang, yes, sa budget?
1: Yes. Always yun na even kita sa atong level, we also lobby, no, through our representatives kasi laman ang nagapanday diya sa Balaod, diya sa Kongreso. Naana siya permente, no, ginasabit na to permente nga to ang needs o in fairness to them, ilapod nga paningkamutan dyan ng matagaan o mga kasulbaran kaya nga itong mga needs dito sa itong probinsya sa Cotabato. But we have to understand also on our side na kini siya nga issue dito lamang sa Cotabato division, kundi di problema siya sa tibuok nasod. So kung pila ra itong ma-allocate sa atua, dito ra punta, no, kay ginabahin-bahin ang punang pundo sa gobyerno para ma-address po ng classroom needs sa tibuok Pilipinas.
0: Actually, if you look at the national budget, comparing the budget of education to that of other departments, mas dako na ang education, but just the same, dako pa yun ang kakulangan, sir.
1: Yes, tinuod na, kaya dako yun ang need, no? Huwag hindi siya basta-basta ma-address na yun in a year.
0: And the country should invest on education because this is actually an investment, yes, for the future.
1: Yes, that's very correct.
0: Sir, daghang kayong salamat sa iyong panahon. Basiga doon na kapay gustong ipaabot sa ito ang academic community, which includes parents, teachers, students, and non-teaching personnel.
1: Daghang salamat, labi na sa inyo, no, sa media ang gihatag ninyong panahon karon para ma-communicate na ito ang ito ang mga ang kahintang sa ito ang mga eskwelahan o sa Department of Education as a whole. Sa atong mga teachers, good luck, no, sa atong opening of classes. Sa atong mga principals, we expect our principals to be in the school and to manage the school operation, especially karon na unang adlaw sa pag-eskwela. Akong magpasalamat sa atong mga teachers na sa kanunay na ningkamot o naghahatag sa ilang panahon, no, sa pag-prepara sa ilang mga classrooms, sa ilang mga eskwelahan. Og nakita na ito kada sa ito ang monitoring, no? Og sa ito mga ginikanan, katungula na kapa-enroll, dili na sila magkulat og dugay-dugay nga panahon aron mo ato sa eskwelahan na para mapalista, no, ang ilang mga bata. So, good luck sa atong tanan, ang edukasyon, responsibilidad na atong tanan, sumagtinagbangay ta para sa edukasyon sa atong mga kabataan. Dagang salamat o may buntag sa tanan.
0: Dagang salamat po sa panahon na ngayon mong gigayin sa Tinig ng Bayan, mga katinig. Mao to, ang kahimtang, di yun siya ideal, no? Og ni Bati, no? Og, nagpadayag, ang atong Division Super

And then sa Department of Education nga aduna gyud mga kakulangan og kining pipila ka mga kulangan. Imagine niya as of last year there were something like 2000 plus sa nga kakulangan sa classroom sa tibuok division alone, but unsa kaha kardako ang figure sa national in terms of backlog sa classroom, and this has to be attended kay ngano. Mao ni ang usa sa mga dako nga factor nga ang quality sa ato ang edukasyon. Grabe ang pagkalusno, grabe ang pagdecline. Imagine mga katinig ang educational level sa ato ang mga estudyante karon is lagging daw by 5 to 6 years. So ibut pasabot ang ato ang mga grade 6 karon, grade 1 level pa ang ilang reading o arithmetic, ang ilang reading comprehension. Daghan sa ilaha ang kung makabasa man wala makasabot sa ilang gibasa. So something is really wrong diri sa ato ang educational system, and this has to be attended ug ang pag-address ni ani didi lang sa level sa mga teachers ug sa mga estudyante, kundi kadaghanan ni aning mga problema that cause the lagging behind of the quality of our education are problems that could only be solved sa national level. Dapat ang atuang Department of Education ang manguna ni ani. While tinuod nga dako na ang budget sa atuang Department of Education, mga katinig, nakita gihapon na to nga bisag dako na ikumpara na to sa mga budget sa ubang mga departamento sa atuang gobyerno sama sa Department of National Defense. Kay kining Department of National Defense sa una, si kining naguna sa ano kadako sa budget. Dapat mga katinig maguna, no? Dugay na nato nga mga panawagan sa mga katawhan, dapat i-prioritize yun ang education. Human sa education, kining health, kining panglawas. Ang problema po nato mga katinig, yan yung nakadako ang crisis sa ato ang education kay 5 to 6 years na nag-lag behind na ang kapasidad sa ito ang mga estudyante. Ang Department of Education na engulf pa siya sa usa kadako kaayong fund mess, no? Fund controversy. Nga isa sa mga hinungdan nga gifailan og impeachment ang ato ang vice presidente who was then the Secretary of Education. In similar manner, mga kaigsuunan, mga katinig, ang health services, ang ato ang health services, mga katinig, no? Kulang gihapon, kulang na gani, no? Gikawatan pago og 60 billion kini ato ang PhilHealth. Actually, dili pa gani ni kwarta sa gobyerno, kwarta kini sa katawhan sa mga naga-contribute diya sa PhilHealth. Kaya ang ilahang premium ang gigamit, dili ni kwarta sa gobyerno, kwarta sa katawhan, apan gikaw-kaw gihapon na kining atong 60 billion nga PhilHealth. And ironically, most ironic mga katinig kay ang gisuspitsahan nga culprit ni aning pag-transfer ni aning fund sa PhilHealth ana galingkod sa Malacañang ang pinakasikat, no, pinakataas nga secretary, no, sa siya ang executive secretary sa Malacañang. Executive secretary sa Malacañang, kailan mo ani kinsa ni, no? Ang iyang asawa, artista. Ang iyang pangalan, si Ralph Recto. So, mga katinig, aduna na ay 22 minutos, suman mula bay ang takna sa alas 6. So, katong mga muadong eskwelahan, no? Katong mga mag-opisina, andam-andam na mo, no? Pas-pas-pas-pas na. Pag-andam na mo, palikaligo na mo, pamahaw na mo. Kay isa po sa problema na to karon, opening sa klase,
ambot o ga ang ato ang mga transport sector andam babon. Kaya naapektuhan biya kita tungkol ni sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa mga ano, lana, gasolina, krudo, daghang mga ano, miyembro sa transport sector ang nagdesisyon nga oy pahuway sa ta. Kaya sige tag suri-suri padagan na tong sakyanan di askadalanan, walay pasahero ni samot na ang pubring si driver og kapubre. Og mga katinig, balikan na to kato atong gisgutan kaniya mahitungod niya sa mga panghitabo sa kauluhan. Matod pa gani ni senator matod pa ni Professor Belino ang suki nato dire. Excited kay siya kada Lunes kay naay ginaabangan ng mga panghitabo diha sa Senado or sa kauluhan. Mga katinig, karong adlaw magpatawag og sesyon pod committee hearing kining Blue Ribbon Committee ang gipanguluhan ni Senator Tulfo. Pero aduna na po yung Blue Ribbon Committee ng hearing na gipatawag kantong ni aging simana. Gipatawag kini sa Blue Ribbon Committee ng gipanguluhan ni Pia Cayetano og ang subcommittee ng gipanguluhan ni Rodante Marcoleta. Mga katinig, ato ning isgutan, no? Kaya ganiya atong gi-update, no, ang ato ang mga katinig nga kining tanan nagsugod dito sa leadership change sa Senado gikan kang Soto, no, si dating si kanhing Senate President Vicente Soto, gipulihan siya ni Alan Peter Cayetano some 2 weeks ago, no, kay murag ka third week na kani karon sa gitawag og hiatus or impasse or kining kagubot diha sa Senado. Kadtong pagpuli og leadership gikan kang Soto, pagyang Cayetano, mura og half semana wala may daghang problema nga nahitabo ato, no. But the following day, no, was it the following day, kasi Lunes to eh, on a Tuesday the following day adunay motion ang kampo ni Cayetano, specifically si kinsa ni si Marcoleta nga i-allow or i-amend ang ilahang house rules. Again, ang pag-amend sa house rules is a daily grind. Normal siya. Nga adunay mga amendments sa mga rules kay pati mga balaod, no? Gina-amend man gani. Apan kining mao ang amendment gi babagan kini kay ang amendment nagaingon nga tugutan na ang mga senador nga mo participate sa session na electronically. But pasabot, pinagi sa ilang cellphone, mga laptop, o kung asa man sila, basta adunay signal, pwede sila mutambong sa discussion diha sa Senado sa mga session. O labaw sa tunan, pwede silang muboto kung adunay mga decision na nandiha. Hugot kami nga gibabagan mga katinig sa kampo sa dihang adtong panahon na ang minority sa kampo nila Vic Soto tungod kay violation kini sa ilahang rules. Unsaning rules? Aduna na sila gitakda nga rule, mga balaod nun, mga katinig nga nagaingon bawal ang kinahanglan yun ang itong actual physical nga participation sa mga senador panahon sa mga sesyon o sa pagboto sa mga mahinungdanong desisyon na. Violation siya tungod kay actually aduna na'y provision diha sa ilang rules nga nag-aallow pod ginatugutan ang pagpartisipal sa mga senador. Ginatugutan ang pagpartisipal sa mga senador electronically kung adunay gitawag nga force majeure. Unsa ni mga force majeure mga katinig? Kining mga dili na ito mapugnan ng mga katalagman, no? Mga natural calamity sa gitawag. Bagyo, linog, unsa pa ba? Sama sa pandemic.
mga katinig. So, so kato, gibabagan, hugot nga gibabagan kini sa minority black then, nga gipangulohan ni Vic Soto, kay lagi mahinungdanon mga ayo ning murag rational pod murag dili kay murag ano kay rational gyud no murag kinahanglan mang gyud ang physical presence kay how will you be able to interpellate no kung pananglitan ato ang mga senador naa lang siya sa laptop naa lang siya sa TV monitor niyo makita. So, dili siguro nato makita ang mga nuances sa kung unsa man ang mga ginadebatehan diha. Awag ang pinakabugat nga rason nga gipadayag sa mga kauban nila ng mga senador is kung tugutan kining participation through electronic means, whatever electronic means available. Ang mahitabuan na basigulan ng mga senador nga moadto sa session hall. Dito na lang sa asa man sila naka-plastar provided na ay internet connection. Sinusurti sila, no? Pero ito, ginabayaran sila og more than 10,000 plus daily. Tapos tuwala sila sa ilahang balay. Anyway, mga katinig. So, nito na lang gihapon mga katinig. Gi-appoint katong mga or gihingan lan katong mga head sa mga committees sa nga under kay Cayetano. Aha. So diantong adlaw di ay mga katinig the day ang na-elect ang mga officers sa committee diha sa pundok ni Alan Peter Cayetano was also the day nga nagpropose sa ang majority nga kuan naanay gipropose sa day sa Congress sa Senado that day nagpropose sa dai sila nga i-amend katong rules to allow ano electronic voting o giaksyonan kini sa Senado no kay nag-ingon ng presidente sa Senado nga si Alan Peter Cayetano nga ito ning i-refer sa Committee on Rules. Mauto nga gi-refer siya kang Joel Villanueva na mao'y ad hoc chair sa Committee on Rules. So, kay gi-refer man kini, action naman sa Senado, pinaagi sa pag-refer sa Committee on Rules sa ang presumption mga katinig is basta anything that will be referred dito sa Committee on Rules ay dapat hisgutan, no? Hisgutan sa miyembro sa mga miyembro sa committee, ilahang meetingan o pagkahuman maghimo o recommendation ang committee nga ipadangat ngadto sa plenaryo sa ang magapadangat mao katong head sa committee nga si Villanueva. But the following day mga katinig wala nahisgutan wala mahisgutan sa committee level gipadangat na kini ni Villanueva diya sa floor no sa ano Senado kay matud pa niya ibalik dito ang pagdesisyon sa floor sa Senado. Meaning ang tanang mga senador present sa session ang mag-decide. So mautong hugot nga gitutulan gibabagan ni aning kampo ni Soto kay violation kuno sa ilahang rules. Gi-violate ang rules kay matud pa ang rules dito dapat na hisgutan sa committee. Sa committee ni Villanueva. So mga katinig kay Morauga gusto mong yun ngay pugos sa kampo ni Alan Peter Cayetano nga desisyonan katong maong proposal na i-amend ang ilahang rules para makaparticipate sa session ang mga senador nga bisan wala diha sa ilahang session hall
nag-walk out kining grupo ni ano, nag-walk out kining grupo ni Soto. Tungod kay nag-walk out sila, nagpabilin, nag-strategize dahil sila. Nagpabilin si Soto, who was then the minority na siya. Minority leader. So, isip usa lang na nabilin sa minorya, si Soto nag-motion to dismiss call to order. Matod pa, ang call to order mga katinig, ano, call for, ano, roll call di ay. Nag-motion si Senator Soto nga i-roll call para i-determine kung aduna ba ay majority, aduna ba ay quorum ang Senado. O sa dihang wala ay quorum, nag-move siya nga adjourn ang session. So, matod pa, sa ilahang rules, ang move for, ano, ang motion to, ano, call, a roll call, ay dili yun na pwedeng tanggihan. Anytime, no? May naamay majority, na may ano man, may presence man of a quorum or wala, basta bisag kinsa nga senador motindog nga mohangyo nga mag-roll call, dili gyud na pwede lalisan matud pa sa ilahang rules. So kay wala may ano, wala may quorum, napugos og ano, napugos og bang sa gavel si then presiding officer Loren Ligarda. Mga katinig, wala mahuman ang drama sa Senado ni Antong Simana kay pagkasunod simana, nagpadayon gihapon ang drama. Ay, wa pa dayon abtag simana. Kundili on a Wednesday, kasi Monday, Tuesday, Wednesday, on the third day mga katinig, morning pag-boycott di ay sa, was it on the third? No, on a Wednesday, morning ang pag-walkout. The following week mga katinig, nagsugod, gisugdan ang Lunes ug usa ka boycott sa grupo sa minority karon karon minority na. Pero that time majority sila, that time nga nagboycott sila. Kining grupo ni Alan Peter Cayetano nga maoy majority that time, nagboycott niya sa sesyon. Wala sila ni tambong sa sesyon. Isip ko no, balos nila sa pag-walk out sa grupo ni kinsa ni Vic Soto. Vic Soto, yes, ni kanhing president sa Senado na si Soto. Adlaw nga Martes ulag hapon nagpakita, pero naghulat ang minorya dito sa session hall, no? Mura og alas 5 hangtod alas 6 kay walay notice nga walay session. So nagulat in taon katong grupo nila Soto diya sa session hall. Namuti ilahang mata pero walay niabot nga mayorya. On the following day, dito sa Tuesday mga katinig, the same thing. Exactly the same thing happened. Wala gihapon nisipot ang mayorya diya sa session hall. Naghulat gihapon ang minorya, apan ang kalahian mga katinig this time adunay nag Facebook live si President Alan Peter Cayetano saying or announcing na walay session. Again, that was on a Tuesday. On the third day, which was a Wednesday, session na po unta. Pero wala gihapon ni abot ang mga membro sa majority, ang grupo nila Cayetano. And that day, Wednesday, was crucial. Crucial siya tungod kay
adunay balaod nga nagaingon dili pwedeng 3 consecutive session days dili mag-session ang Senado. Og kung wala gihapon nakasesyon ni adtong ikatulo nga adlaw, tanan ning mga senador managot sila sa batas. Murag blessing in disguise or part of the plan, no? Nga si Chief Escudero kalit nga mibutho diya sa session hall. Og ang kanhi na mga minority, kanhi nga minority nga pila sila, 11 lang kabuok, nahimo silang 12. Sa diyang nahimong 12 kining kanhing minority, ang bagong minority ni Alan Peter Cayetano kay 11-11 man sila dati, pulo na lang ang nabilin. Nganong pulo na lang ang nabilin? Og nganong 22 na lang ang mga senador? Ang ato ang mga senador, 24 actually kabuok, unta. Apan by this time, no, nga nagkagubot sila diha, nahimo nga 22 na lamang. Ang pangutana, nganong 22 na lamang, si ano di ay, si Senador Bato de la Rosa, giihap na di ay siyang dili sa senador. Si Jingo Estrada di ay, nga nagatubang og kaso, nasa prisohan, nga ano di ay, giihap na ba di ay siya, nga dili na siya senador. Mga katinig, ang duha, mga senador gihapon sila. Pero for purposes of determining the majority sa Senado, gitanggal na kining duha, kay nga no, beyond the coercive power sila sa Senado, nga patambungon. Kay ang Senado, pwede na lang pugson, pwede na lang ipadakop gani ang mga senador nga dili mo tambong sa ilahang mga sesyon. Mao nang gitawag nilang coercive power, pwede na lang lugson, pwede na lang persahan nga ipa-attend gyud ang atuang mga senador sa mga sesyon diha sa Senado. Pero during that time, biyan sa coercive, kining gitawag og coercive power sa senador nga mapatambong si Bato de la Rosa, kay in the first place wa man sila kabaluog asa si Senator Bato de la Rosa. Unsaon nimo pag-coerce, unsaon nimo pagpugos nga mapatambong si Bato de la Rosa sa ilahang session kung wa sila kabalo kung asa kay di ba ni ikyas man kini katong niadto lang siya sa Senado para muboto nga mahimong Senate President si Alan Peter Cayetano, pero niikyas gihapon kini nga gitabangan ni Senator Ruben Padilla kay dito siyang sakyanan ni ano ni sakay ug si Senator Ruben Padilla pati si Alan Peter Cayetano gani aduna na giatubang posibleng kasong i-file sa ilaha nga obstruction of justice tungod ani pag-facilitate nila sa pag-eskapo og kining custody kang Bato de la Rosa. So custody sila ni Alan Peter Cayetano being the Senate President og gi-facilitate ang iya pag-eskapo ni Robin Padilla. Si Jingo Estrada, mga katinig, ganong beyond the coercive power sa Senate nga patambungon diha sa mga sesyon. Kini daghan na kanig president, no? Sila nila de Lima, si Senator Enrile, daghan ng mga senator nga nakulong niadto mga niaging mga katuigan nga wala gyud nakatambong og session. Both pasibot beyond the coercive power na sa Senado nga patambungon sila. Kaya nga no, wala naman sila sa custody sa Senado. Ang kustudiya sa ilaha karon ang Department of Justice, no? Through the Bureau of BGMP, Bureau of Jail Management Penology. I forgot the exact term. Sa kalidad itong preso pa ko, memorize ako na. Anyway, mga katinig, katong sunod yung mga panghitabo, padayon gihapon nga nagkagubot ang ato ang Senado
Kaya bag-o na ang liderato, ingani ang nahitabo mga katinig. Sa diyang nisipot si Chis Escudero, nahimo siyang ikadose nga miyembro niyaning bag-ong majority karon. So ang 12, matod pa nila, aduna na sila ay quorum. Kaya ang 12, gibase sa 22 ka mga senador, ay batang tag 23, ang katunga sa 23 mga katinig, pila, 11 and a half. Ang katunga sa 24, 12, siyempre. Kung 23, 11 and a half. So, ang kamaturan mga katinig, dili man ma-anihap na ito, kaya may magtungaon na ito ng lawas sa tao. Ang kamaturan mga katinig, during that time, ang balance of power, ang balance of power diya sa Senado, 11-11 sila. Kay 22 sa lang man ang naawala, minus 2 si si Estrada o si kinsa ni si Bato. So 22 sila, 11 sa Picas, 11 po dere, pero sa dihang on a Wednesday kalit mo mibuto kining si Chis Escudero. Si Chis Escudero nga nagatubang pod og posibleng kaso nga plunder. Ano na nai tawag ani quorum ang kining bag-ong majority ug ang una nila nga move. Ang una nila nga move mao ang pag-declare all offices sa Senado vacant. Mga katinig all, but pasabot tanan ng mga chairmanship sa committee, including of course the president, kung mayon ka ugol, gideclare nila nga vacant. Ang pangutana, is that allowed? No, is that allowed? Technically mga katinig, kung na sila ay quorum, pwede nilang i-declare nga vacant ang tanang seat sa diya sa Senado. Ang dili nila pwede himuon mao ang pag-elect og Senate President. Kay ang Senate President tataw kaayo sa balaod nga nagaingon nga dapat 13 ka mga senador ang gikinahanglan para mahimong valid ang usa ka boto para sa mga senador. So walay 13 kining ato ang mga senador nga naa sa now majority, kining grupo nila Soto, grupo nila Lacson. So wala sila nag-elect, wala yung na-elect. So wala yung bagong Senate President, no? Kay bawal man. Pero dili bawal nga mag-declare sila nga vacant ang tanang seats og nanay mga president ana daghan og mga kaso ang Supreme Court nga nagasuporta ni ana. So instead of electing a Senate president, nag-elect sila og Senate pro tempore, no? Mao nang si Gatsalian. So president pro tempore. Ang mga kanasisigat sila yan mga katinig kung sa inato nga pagka-istorya, mauna ang Vice President sa Senado. So in the absence of a President, ang Vice President ang mag-preside. So mauna ang nahitabo, mauna si Gatsalian ang nag-preside. Siyempre, of course, there are a lot of legal issues, contentious issues that have to be once and for all settled. And the only agency that can settle this is of course the Supreme Court. But ang pangutana, will the Supreme Court dip its finger into this highly politically charged issue? Manggilabot ba ang Supreme Court
niyaning usa ka highly ano politically charged nga issue. Well, daghang nagaduda kung manggilabot ba ang Supreme Court, but how will in the first place Supreme Court act on a matter that hasn't been forwarded to the court. Unsaon pag-act sa Supreme Court sa usa ka butang, wala man gisang up dito sa ilaha. Well, hopefully adunay musang at bata si Sherwin Gatchalian nagaingon ginahagit niya kining company Alan Cayetano nga mag-file sila og reklamo dito sa Korte Suprema apan mga katinig ang tubag po ni Cayetano mga katinig yun siya nga nung mag-file man ko kakabalo man ko nga og mag-file ko og complain diha sa Supreme Court. Dugay kayo i-resolve kung i-resolve, but there is also a question mga katinig kung will the Supreme Court ever mind about ani nga kaso nga iyon na to gani ha, highly politically charged mga katinig, or will it just allow the process sa level sa Senate nga mag-take its course. So kanatong mga panghitabo mga katinig ug diantong naging Lunes sa nagpatawag gyud gidayon gyud sa company Cayetano kining Senate hearing kung asa ilang Senate hearing no blue ribbon dai sorry ang blue ribbon ni Cayetano ang ipangunuhan sa igsuon nga si Pia Cayetano nagpahigayon og blue ribbon na committee hearing. Sa maong blue ribbon committee hearing naa sila Pia Cayetano, si Marcoleta, si Robin Padilla, and of course si Senate President.

0: Anyway, mga katinig, atong tang ikahinabi sa kakongresista pero mura og wala man siya na contact ba. So, sagdi lang sa inyo kanang bear with me. Happy naman po. So, balikan na ito mga katinig kay niadtong Lunes nagpatigayan og Blue Ribbon Committee hearing ang atoang mga senador. Dito si Cayetano, dito si Doha ka Cayetano, ang magsuong Cayetano, si Marco Leta, si Ruben Padilla, og si Loren Legarda. Daghang isyo, kaya doon ako na itinulakay. Iharangan ko na sila ni Junvic Rimulya. Wala sila kung napasudlag. Nag-attempt si Junvic Rimulya nga harangan sila dito sa gate para dili pasudlon. But nakasulod gihapon. So, unsa kay kasong i-file nila kay Junvic Rimulya, no? For harangizing. For blocking their way into the Senate. Now, mga katinig, nagtestimonyo pag-usab kining ato ang 18 ka mga Marines. Apan matud pa sa atong AFP, Armed Forces of the Philippines, nga hoy, hunungan na yung pagtawag niyo sa ilahang ex-Marines na sila kaya na-drag ang pangalan sa Marines. Duha ang rason nga gibutang, giingon, dili tanan katong 18 gikan yun sa Marines, no? Dili ko na tanan sa 18 kabuok mga Marine Troopers yun. Ang ikadua nga rason sa AFP ganong naghangyo siya nga ayaw na nyo gamitan ng pulong mga Marines ni sila kanhi, kaya kung aduna may mga Marines sa dito kanhi nga Marines sa kasagaran kuno sa ilahan na relieve or natanggal sa serbisyo. Siyempre, kung tanggal ka sa serbisyo, something must be wrong with you. But anyway, mga katinig, muraman o napaburhinuan ang hearing dito sa mga nangita yun o insakto nga kamatuuran yun, no? Kaya diya sa maong hearing, ining maong mga Marines sa, no? Wala magkadimao ilang mga testimonya. Daghan kayo ang testimonya nga wala nagkadimao. Kining ilahang apida is testimonya di ay nagbase sa ilang apidabit ng ilang gipirmahan o kanhig ipresentar na diya sa Blue Ribbon Committee sa panahon nga si Ping Lacson pa ang lingkod. O it is the same affidavit nga gidawit si Senator Loren Legarda o kining duha ka senators nga Villar nga nakadawat ko noong mali-malita. Mali-malita nga kwarta, gikan kay saldi ko. Apan diri karon kay tungod naa naman si Legarda o kining duha ka Villar sa kampo ni Cayetano nga mo ay nagpatawag ning maong Blue Ribbon Committee. Wala na na-mention kining mga pangalan nila Loren Legarda o kining mga Cayetano. So, sa to, mga katinig, ikaduha nga question mga katinig sa ilahang testimony kay gidawit nila kining usa ka pari nga si Father Plavi. I forgot his family name. Pero kini si Father Plavi, active ni siya sa mga protesta sa kadalanan, sa nag-support siya sa mga human rights victims, o dito ni siya giila sa pagsuporta niya ni aning mga biktima sa mga extrajudicial killings. So dito ko no sa Mindanao Avenue, no, diha ni sa Manila. Doon ay street niya gitawag Mindanao Avenue. Dito ko no gihatod sa mga Marines sa kang Father Plave kining usa ka maleta sa kwarta. apan wala pa itubag si Father Flavin yani, ang iyahang superior ni tubag, ningon siya walay parokya or walay simbahan ang ilahang congregation diha sa Mindanao Avenue. Tinood adunay simbahan diha sa Mindanao Avenue, mga katinig, pero dili ka na sa ilahang congregation. Another file fact, mga katinig, kay diha sa ilahang apidabit, giuting kay pagiging maayo ni Marcoleta, kining pagdawit kang Congresswoman Laila De Lima. Kay diha sa apidabit, gihingan lang si Congresswoman Laila De Lima, isip usa sa mga nakadawat gihapon og mali-maleta. Hapan sa pagtuki-tuki mismo ni Marcoleta, nasairan nga during that time kini si kini si Laila De Lima dili pa ni congresswoman. Masig preso pa si Laila De Lima in that time, or kung nakagawas naman siya, nakagawas naman siya sa preso, at kay 7 years man siya na preso niya, after 7 years napamatud-an nga or gi-acquit siya. Nagipawad ang sagsala sa korte sa murag pito ka charges, patong-patong na charges ng gifile sa iya. What is definite, mga katinig, was sa the time nga giingon sila nga nag-deliver sila og maleta nga kwarta kay De Lima, si De Lima wasn't yet a congresswoman. Og ano man daw tagaan nila og kwarta si mali-maleta nga kwarta si De Lima, nga dili man siya kongresista o niya ikaduha, dili man po siya, definitely dili man po siya supporter sa kampo ni PRRD, dili siya supporter sa kampo ni kanis Secretary Mike Defensor. So nganong hatagan man siya anyway. Mga katinig, daghan pa og mga loopholes ang gisayta ang nga nakita or nitumaw dito sa pagtuki nila sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano. O gani, usa ka kongresista kining representative sa Palawan, usa ka bilyonaryo si Congressman Alvarez. Ni dagan gyud gikan sa kung asa man sa gikan ni adto gyud sa Senado para tubagon katong akusasyon, kay isa siya sa mga gihinganlan nga nagideliveran kuno og kining mali-maleta nga kwarta. Kining usa ka bilyonaryo, mga katinig, matud pa unfair kay pangitaon na sa akong pamilya kung moingon mo gitagaan ko og mali-maleta nga kwarta. And the billionaire in himself, mga katinig, dili po siguro niya dauton ang iyahang kredibilidad tungod lang anang maleta nga kwarta. Kasi kung ano man siya, mga katinig, billionaryo naman siya, daan daghan siyang kwarta. Aha. Mga katinig, ano na kita, duha ka minuto na lamang, no? So, atong i-wrap up ni atong pag-discuss niya ni mga katinig, kay karong adlawa, magpatawag na po og another Blue Ribbon Committee hearing. Kining si Tulfo, Irwin Tulfo, ang Blue Ribbon Committee Chairman sa pundok nila, Soto. Gihilasan po ko ani ni Tulpo, no, hilas in taon Tulpo, midya man unta ka pero unsang klaseng midya ka, hilas kay si Tulpo, kay ingon siya, sorry ha sa mga supporter ni Tulpo niya, pero yun ko ganahi sa iyahang giistorya nga kono, kung mutambong ang or kung magpa tawag gihapon og another Blue Ribbon Committee hearing kining grupo nila Cayetano, iya ako nang ipadampot sa mga security diha sa Senado sa USA, sa Office of the Senate Sergeant Affairs. Ang nakahilas sa mga hilas yun kaayo, mas hilas pa sa hilas, kiningiang gingon nga kung dili musugot ang usaha Office of the Senate Sergeant at Arms, siya ko no mismo iya ang kwilihan o i-drug niya, bisan pa ko no si Cayetano, iyang i-drug pagawas sa Senado. Kahilas ba ninyo ay muraga nakagunit lang mug power, hilas sa kay mo, so wala man kay pinag-iba kang Cayetano, Senator Tulfo. Wala kang pinag-iba sa mga statement. Nang statement mo, walang pinag-iba sa mga statement ng mga DDS. But anyway, mga katinig, atangan na to ni, no? Ato ang atangan. Kay ang igipatawag sa grupo ni Tulfo ay katungiha pong 18 ka mga Marines. And I think it is a strategy. Nindot ng strategy unta. Because the more this so-called, di na ito tawag mga Marines ni, kay ingon man sa AFP, ayaw nyo nagtawag ang mga Marines. Kining mga witnesses nila, nila Marcoleta, nila Cayetano, the more they face scrutiny, the more nga daghang mga kapalpakan nga muguwas sa ilahang mga testimonyo. So, mura, gigamit po ni nga strategy sa PICAS. Sige, inyo ang mga kaning witnesses, but apparently mga katinig, wata ka balo kung mo sipot ba kini kay kining si kani Secretary Defensor Mike Defensor, nagpadala og sulat kang Alan Peter Cayetano, nagapangutana kung patambungon ba niya katong iyang 18 ka mga witnesses dito sa ipatawag nga hearing ni Tulfo karong adlawa, og ang advice ni Cayetano, dili sila mutambong kay dili illegal ni dili ni legal nga committee. Anyway, mga katinig, doha ka binuto na human milabay ang takna sa alas 7 sa ngalan sa ato ang partner na si Tinig 40 Rubia Padilla Sison, kini si Tinig Dos Romy Iluspa. Nagapasalamat sa inyong pakinguban ka namo o nang hinaot ka unta sa tanan pang mga higayon Lunes hangtod Biyernes. Mag-uban-uban kita dari sa ato ang programang Tinig ng Bayan alas 6 hangtod alas 7. Ayaw ka mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga buto.
7: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilonga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilonga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
8: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
9: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, maburad, halos di naman mapalong, pre.
10: Masang ipatay ko masaya?
9: Ganado, alas siya na, patay. Pasalamat in taong si Marinemo, pre.
1: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras ginaptang alas 7:10 na.
1: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga po ng Lunes 8 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa Balik Eskwela ngayong araw na ito sa lahat ng mga mag-aaral matapos ang mahabang bakasyon. Ako po si Tinig 4, Lawyer Rosario, kasama si Erwin Umadhay at si Renz Malinog mula sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Narito na ang ating mga nangungunang mga balita. Headlines. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, milyong-milyong mga estudyante balik eskwela ngayong araw na ito ayon sa DepEd. Headlines. Malalakas na pag-ulan inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao dala ng sama ng panahon ayon sa PAGASA. Headlines. Samantala, pugot na sanggol natagpuan sa madabong bahagi sa Davao del Sur. Headlines. Dalawang mga notoryos na nagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation sa Masim Sarangani Province. Headlines. Lalaki patay matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi naman ng Sultan Kudarat Province. Headlines. At samantala, malalakas na putok ng baril, nagdulot ng takot sa mga residente ng isang barangay sa sakop ng Matalam, Cotabato. Isang residente kamuntik tamaan ng ligaw na bala. Headlines. Top 10 most wanted persons sa probinsya ng Cotabato na aresto sa bayan ng Carmen. Headlines. Samantala, brownout muli naranasan sa Pangil Bay nitong nagdaang araw sa gitna naman ng imbestigasyon na isasagawa ng Kongreso dahil sa malawakang sunod-sunod na mga brownouts. Sa Davao Oriental, dalawang lalaki na huli sa magkakaiwala na ikinasang anti-drug operation. Headlines. Lumagda naman sa Memorandum of Agreement para sa Cacao Preneur Livelihood Program ang lokal na pamahalaan. Headlines. Samantala, naaresto naman ang isang lalaki sa pagtutulak ng ipinagbabawal o sa pag

0: Kapod ha? Higo pod ning okay ra 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan og himsog tang duha.
1: Mmm! Kalamit ba? Sa okay ra 5-in-1 coffee.
0: Unya sweetheart ha?
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Yan ang yakili ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang sumag yung sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Balita, narito si Loy Rosario.
7: Alas 7:16 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunay mga balita nasa 26 na milyong mga mag-aaral ang inaasang magbabalik eskwela ngayong araw ng Lunes para sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, hanggang Biyernes ng nakarang linggo, nasa halos 26 na milyon na mga mag-aaral ang nakapag-enroll sa iba't ibang mga paaralan sa bansa. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang bilang ito dahil mas marami pa mga mag-aaral ang mag-enroll sa sandaling tuluyan ng magbubukas ang klase. Inaasahan ng DepEd na aabot sa hanggang 26.4 milyon ang magiging enrollees para sa school year 2026-2027 na kalintulad na noong nakarang taon. Paliwanag nito na ilang mga estudyante, particular sa mga nasa senior high school, ang hindi kaagad na makapagpatala ng klase dahil sa nagtatrabaho o di kaya naman ay pauwi pa ang mga ito sa kanilang mga lalawigan. Muli ring tinyak ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw nito sa kabila ng ulat na posibleng magkakaroon ng class suspension na tinatawag ganyang fake news. Samantala, sa lalawigan ng Cotabato, nagsimula na rin ang klase kaninang alas 6 ng umaga. Nagpatupad ng shifting para sa ilang particular sa senior high school at junior high school dahil sa dami ng mga estudyante. Ayon naman kay Cotabato School Division Superintendent Rubilito Flores, ngayong araw nito ay agad na magsisimula ang klase ng mga mag-aaral.
8: Dili labang sa Cotabato Division nag-open ang klase ng public school, kung dili sa tibuok nasod, no, karon mag-open og nakakita karon sa unang adlaw sa opening of classes. So gina-expect nato na ato ang mga estudyante, ang atong mga teachers, no, na sa eskulahan, unya ang atong di pa nato masulti kung adunay increase or decrease sa enrollment karon, kay di pa makita nato na karon sa aktual nga musulod ya sa ato ang mga eskulahan.
7: Si Cotabato School Division Superintendent Romelito Flores. Samantala, inaasa namang makakaranas ng mga pag-ulan, mahina at malakas ang malaking bahagi ng Mindanao na kung saan may mga kasamang pagkulog, pagkidlat. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang sa mga inaasa maapektuhan na bahagi ng Mindanao ang probinsya ng Sarangani, particular sa bayan ng Glan, Davao Occidental, ang Jose Abad Santos, Davao Occidental, Jose Don Marcelino, at ang

bayan ng Malita. Ganon din ang Surigao del Sur, particular sa bayan ng Barubo. Ayon sa ulat ng parehong mga kondisyon ay kasalukuyang nararanasan ang ilang bahagi ng Davao Occidental at maaaring magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras na posibleng makaapekto sa mga kalapit na mga lugar. Pinapayuhan naman ang mga mamamayan na laging alerto, lalo na sa mga nakatira sa mga tabing ilog at bulubundukin na inaasahang posibleng magkakaroon ng landslide at mga flash flood. Pinaalalahanan din ng mga residente na iwasang tumawid sa rumaragasang tubig at manatiling nakatutok sa mga susunod na mga abiso ng pag-asa. Sa maasim sa Rangani Province, na-arrest ng mga otoridad ang dalawang nagtutulak ng pinagbabawal na droga nang ikinasa ang operasyon sa sityo Malingin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Isinagawang operasyon sa tulong naman ng pinagsanib puwersa ng General Santos City PNP, PDEA Sarangani at ang Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Ang mga naaresto ay nakilala nga sina alias Ibrahim, 43 anyos, at alias Ahmad, 46 anyos, na isang tricycle driver na residente naman ng Barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ang mga ito ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdulot naman ang tensyon na takot sa ilang mga residente ng sityo Kamansi, Barangay Estado sa Matalam, Cotabato. Matapos narinig ang mga malakas na putok ng baril kagabi. Ayon na sa ulat, isang residente ang kamuntik pang tinamaan ng bala kung saan bigla umanong sumigaw ang biktima ng mapagtantong mismo o sa mismong puno ng Kamansi. Tumama ang naturang bala. Patuloy naman ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa walang habas ng pagputok ng baril. Matatandaan na nakatiling naka-alerto ang mga residente sa naturang lugar dahil na rin sa mga naganap sa nakalipas na mga araw. Sa makilala Cotabato, na aresto naman ang isang trabahante ng barangay dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ang operasyon sa Purok Rambutan na Barangay Saging alas 11:27 kagabi na nagresulta sa pagka-aresto sa isang alias Denden na isang empleyado ng barangay. Sa ngayon, inaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 matapos nakuhanan ng pinaniwalaang shabu. Naresto naman sa Carmen, Cotabato ang isang top 10 most wanted person sa provincial level. Makaraang ikasa ang warrant operation ng pinagsanib puwersa ng 2nd CPMFC, CIDG Cotabato, PFU at RIU 12 feet kung saan ang suspect ay naaresto alas 10:30 kahapon ng umaga sa Barangay Lilyungan, Carmen. Sa ilalim ng warrant of arrest na inisyo ng korte dahil sa paglabag sa Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, naaresto ang isang nagangalang alias Jenjen kung saan na agad naman itong isinailalim sa booking procedure, samantalang inaantay pa ang commitment order mula sa korte nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Patay naman ang isang lalaki sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Agad na nasawi si Rocky Blanco T, 40 years old, na residente ng Barangay Salman matapos na ito'y pagbabarilin ng residente ng Barangay Poblasyon Kalamansig at pinagbabaril sa bahagi ng Barangay Salman. Ayon na sa report, ang biktima ay agad na pinagbabaril ng hindi pa nakikilala mga suspect. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Na-recover naman sa crime scene ang basyo ng 45 caliber pistol, isang motorsiklo na NMAX 155 na walang plate number.
Na-recover din ang ilang gramo ng pinaniwalaang shabu. May kinalaman sa illegal na droga ang isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa General Santos City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang miyembro ng DI Hasan Group na utak sa mga pagpaslang particular sa limang mga pulis at iba pang mga insidente ng karahasan sa mismong General Santos City International Airport na nadakip ang naturang miyembro ng Dawla Islamiya na itinurong responsable sa naganap na pamamaril sa mga pulis na ikinasawi ng limang mga miyembro noong Marso ng taong kasalukuyan sa Barangay Labulabo, Mader, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ang suspek ay nakilalang si Nixon Gayak Kamangon, top 1 most wanted person sa Maguindanao provincial level at top 10 most wanted person sa regional level sa SOC Sergeant Region. Pinangunahan mismo ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit Maguindanao del Sur, katuwang ang PNP Special Action Force Aviation Security Unit 12 at Philippine Army at kapulisan na pag-aresto sa naturang suspect. Ang pag-aresto sa kanya ay batay naman sa warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur na may petsang Mayo 18, 2026. Ang naturang suspect ay naharap sa 5 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, isang count of robbery with violence against or intimidation of person. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng PNP ang naturang suspect. Alas 7.26 ng oras, samantala, balita mula naman sa Davao del Sur. Nagulat ang marami matapos natagpuan ang isang sanggol na pugot na sanggol sa isang bakanting lote sa barangay o sa Purok, Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Ayon sa ulat na diskubre ng mga residente, ang labing ng naturang sanggol itong nagdaang araw kung saan ito'y nakita sa masukal na bahagi ng lugar. Pinaniwala ang posibleng nakaladkad o nakagat ng mga aso ang naturang bangkay ng sanggol na itinapon na sa naturang lugar kaya't wala na ang ulo nito. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang ina na nagtapon ng kanyang sanggol. Nangangalap na ngayon nagdagdag ng mga impormasyon ang mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa Davao City naman, isang misis ang nahuling nagsinungaling matapos sinabi nito na siya'y hinold up kaya't natangay ang kanyang 6,000 pesos na pera na binigay ng kanyang mister. Agad itong rumiport sa impilan ng pulisya. Siya'y sinagawa namang investigasyon ng mga otoridad at sinuri sa pamamagitan ng CCTV ang lugar kung saan inireporta siya ay hinold up ng riding in tandem criminals habang ito'y pauwi na sa kanilang tahanan. Subalit na diskubre ng mga pulis na walang ganong pangyayari. Sa ginawang investigasyon, kinumpirma ng o inamin ng misis na si Alias Bane na hindi pala siya na-hold up. Ipinalabas lamang nito na na-hold up siya dahil sa takot na siya'y awayin ng kanyang mister matapos ginastos nito ang 6,000 pesos na ibinigay sa kanya. Alas 7.28 ng oras, samantala, balita mula naman sa Marawi City. Naresto ng mga otoridad ang dalawang mga babae na miyembro ng sindikato sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban dito, ang naturang ng mga babae ay itinuturo ding responsable sa pananakit at tangkang pagpatay na nasa loob mismo ng Mindanao State University sa Barangay Dimalna, Marawi City. Sina Alias Amina, 51 years old, at Alias Sodioda, 72 years old, ay
iniulat na ng bubog at ng tangkang patayin ang biktimang si alias Azan, 22 years old, at ang kanyang asawa na si alias Alinia, 23 years old. At isa pang biktima na si alias Habiba. Nag-ugat umano ang naturang insidente ng nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang mga ito dahil sa kinukumpuning air conditioning unit ni Asan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang naturang mga suspect, may bitbit na jungle bolo, at hinarap ang mga biktima at pinagtataga. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa pangangalaga na ng Marawi City Police Office. Samantala, ginagamot naman sa may Pakpaka Medical Center ang tatlong sugatang mga biktima. Alas 7:30 ng oras, balita na mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.

0: atin naman ni Tinig 26, Erwino Madhay.
1: Arestado isang lalaki matapos sa ikinasang drug buyback operation ng mga personahe ng Katil Municipal Police Station kasama ang PDEU, SOT DOPPO, PIU DPPO sa koordinasyon ng PDEA Region 11 sa Purok Magupay 2, Barangay Poblasyon Katil Davao Oriental, alas 10:45 ng gabi kamakalawa. Kinilalang nadakip sa alias na Alex, 35 anyos, may ka-live-in partner. Walang trabaho na residente ng Purok Magupay 1, Riverside, Barangay Poblasyon ng nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang 5 pakete na hinihinalang shabu at 1,000 pesos na buy-bus money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Katil Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa kapulisan, ang naturang pagkakaaresto ay bahagi ng patuloy na kampanya na laban sa illegal na droga at ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng malaking suporta ng lokal na pamahalaan kasama ang pakikipagtulungan ng komunidad, mga opisyal ng barangay at mga mamamayang hindi nananahimik at nagsikap na mapaalis ang droga sa kanilang lugar. Samantala, arestado naman ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang drug buyback operation ng mga operatiba ng Makati City Police Station kasama ang iba pang law enforcement units sa Barangay Matiao, Makati City, Davao Oriental, alas 2:05 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect sa alias na Christian, 26 anyos, na kumpiska mula sa suspect ang dalawang sachet na hininhalang shabu, buy-bus money at iba pang kaugnay na ebidensya. Tinatayang nagkakahalaga naman ng 3,400 pesos ang mga nakuhang illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect at mahabang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Alas 7:33 ng oras, samantala sa pinakahuling balita. Dalawa katao naman ang nasawi matapos sa nagsalpukan ng isang motorsiklo at pampasaherong van sa bahagi naman ng Maramag Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, kamakalawa ng umaga. Ang mga biktima ay isinugod pa sa Pangantukan Medical Hospital, subalit ito ay dinirklarang dead on arrival kasama rin ang kanyang back rider. Nabatid na nagtamu din ng kaunting sugat ang driver ng commuter high-ace van. Na ngayon ay nasa pangangalaga ng Pangantukan Municipal Police Station. Base sa investigasyon ng mga otoridad na bumibiyahe ang motorsiklo mula Barangay Antuyon patungo ng Barangay Banandias. At pagdating sa palikong bahagi ng naturang lugar ay nagkabanggaan sila ng naturang van. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council at isinugod sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon ay nagkakaroon na ng amicable settlement at ang, sa pagitan ng van at ang pamilya ng mga namatay na mga biktima.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Di ba matud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtan sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule?
6: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero sa dato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Mula na to kong hubag sa tiil.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

ginap na nga alas 7.36 ng oras sa mga dagdag na mga balita. Balita mula sa Misamis Occidental na muling nakaranas ng mahigit 3 oras na brownout ang malaking bahagi ng probinsya. Ito ay dahil naman sa problema sa linya ng kuryente na isinayos ng Misamis Occidental Electric Cooperative 2 o MOELC-2. Ayon na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 3 oras ang naranasang brownout mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon noong nakaraang Hunyo 6 dahil sa isinagawang pagsasayos sa kanilang transmission line. Ang naturang brownout ay dahil sa problema sa Structure 62B at Structure 3B sa Aurora Banyadero 69 KV Transmission Line na nasa Barangay Usugan, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang naturang brownout ay sa kabila naman ng madalas o ito'y naganap sa kabila ng ipinasang resolusyon ng mga Misamis Occidental congressmen na humihiling ng isang congressional investigation sa paulit-ulit na pagkaabala o brownout na naranasan sa kanilang lalawigan. Kung saan ibig nitong ipatawag ang mga tawa ng National Grid Corporations of the Philippines o NGCP

Aha, kusugang galino mga igala, mamaning nag-war ni Karuna, 13 kusuga. Oo, nag-war. Medyo kalma lang gamay ha. Ayaw kayo mugkwan kay kusug-kusugod ang linog nga ito nga na sinati karon nining panahon ha. Ipahigayon ang drop, cover and hold. Ah, ginawa ko 13 kusuga gayon. Ha, medyo kalma gamay. Kanang mga naasay lang ang mga panimalay. Wala takbalo, no? Ipatuma ng duck, cover and hold. 13 kusuga gayon, ha?

rason, no? Sa mga linog, murag nakainom-dum kita ni ani katong panahon bitaw, 2019, nga ako nga asa, nakasinati kita makusog nga linog, pero mas grabe gud kini murag daduol ra, kini nga mga linog atong nga nasinati karon, og mabaw, munang kumusta diha?